0: This is 92.9. 92.9. This is 92.
1: Ah, man, sa shun fo kujo prekudankwa. Paul Amantem, wo siye di kanfuo.